grupong kaakibat at kasangganang OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio. Plus 1044.

tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: Good evening sa inyong lahat. It is 8 after 8. Kuya Mike niyo po on PTS Pinoy Tayo San Man on, of course, all platforms. Kami po ay mapapakinggan sa AM 1044 sa pamamagitan po ng inyong mga radyo. Meron din po kami sa ating Facebook page, facebook.com/PinoyTayoSanMan. Sa ating YouTube, it is Metro Plus 1044. We're also live on our webpage. It is metroradio.com.hk/Metro Plus. And, of course, kami din po ay mapakinggan nyo through the app, Metro Broadcast, and just click on the only English among the characters on sa ating ano tawag dito? Sa ating app. It's available on the App Store and Google Play Store, and it is free. Magsama-sama po tayo hanggang alas 10 ng gabi upang ihatid sa inyo mga bumabaga mga balita. Mm-hmm. And ipaabot na po namin sa inyo ano ba mga kaganapan na ating tatalakayin sa araw na ito. And isa sa siguro major na kailangan nating talakayin, noong weekend, may ginanap ng mga raid ng mga nagbebenta. Oo.
1: Hindi ko narinig yan.
0: Mismo sa likod mismo ng HSBC. Yung main branch ng HSBC along Queens Road.
1: Queens Road Central.
0: Central.
1: Oh. Yung sa likod.
0: Yes. Kaya yung mga nandyan sa taas, yung sa papuntang St. John's Cathedral, nako. Malapit na rin kayo.
1: May nagbibenta ba doon?
0: Meron.
1: Hindi ko dinadaanan yun eh.
0: Mas matindi yun. Mas matindi yung lugar na yun. Yung hindi ka na nga mako, di ba may mga ano doon, di ba from St. John's, you walk from St. Joseph,
1: pababa.
0: Yung US Consulate,
1: then
0: you go down to St. John's normally para hindi ka na dumiretso pababa.
1: May so, anong magandang center, ano yan eh.
0: Pwedeng shortcut ka na doon, di ba? Pagbaba mo doon, past St. John's, tapos pababa na siya. Then you can cross to
1: yung parang Standard Chartered ano,
0: correct,
1: building.
0: Diba? Yung area na yun, di ba may mga

0: mga parang upuan. Benches doon.
1: Oh.
0: Wala na yun.
1: Wala nang upuan doon.
0: Hindi, may upuan siya doon. Kaya pag sinabi kong wala na doon, dahil hindi na upuan ang gamit doon. Bentahan na yun.
1: Ang kapal.
0: Oo, yung lugar na yun. Bentahan na yun.
1: Mahuli sana kayo.
0: Ay,
1: I mean,
0: yun na yung susunod dyan for sure.
1: Hindi, inuna yung HSBC. Tapos, aanuhin yung Standard Chartered.
0: Oh, hindi. Diba? Yung sa Standard. Na yan, diba? Mm-hmm. Yung lugar na yan.
1: Parang, oy, meron nga pala dito. Tapos, oy, meron din doon.
0: Mm-hmm. Ang masakit dyan, at least yung sa Standard Charter, ay yung area na yun, di ba? Marami kang takbuhan doon.
1: Ah, wala. Walang to sa Standard Chartered?
0: Hindi, yung sa area ng Hong Kong Bank, di ba? Maraming takbuhan.
1: Ah, yung HSBC, oo. Yung sa Standard Chartered.
0: Wala yun, wala yun.
1: Gusto kong mapanood. Oh. Kailan kaya?
0: Hindi, yung mas matindi doon, yung doon sa taas may St. John's. Kasi,
1: oh.
0: Abangan lang kayo doon sa harap.
1: Sa taas, oh, di ba? Tapos biglang ife-flood lang yun.
0: Ife-flood lang siya. O doon, sa baba, wala ka ng lawasan doon eh.
1: Kung di, dun sa ano, edi i-block din nila, sinara ng Standard Chartered yung bridge na yon.
0: Wala na yon, wala na yon. That's it.
1: Pilipin. Parang masarap panoorin yun. Kailan kaya?
0: Ano, yung boxing?
1: Hindi, yung ano, sabihin ng ano, sabihin kaya sa atin ng polis yung kung kailan nila i-raid yun.
0: Hindi na naman nagagawin yun.
1: Gusto ko lang makita.
0: Hindi nagagawin yun.
1: Ay, tapos biglang, oh no, why? I didn't know. Please, give me one more chance.
0: One more chance.
1: Ano, ang sino kayo, Bea?
0: Nag-second chance na nga.
1: Wala na. Naka pang limang chance na kayo eh.
0: Oh,
1: naka ilang warning na kami.
0: Morning, noon, and night time chances na eh. Diba? Anyway, sa lahat natin mga kasama, 12 minutes past the hour of 8 o'clock. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hindi pa tayo nag-uumpisa, pero papasalamat na po namin. Nakasama pa rin po namin kayo sa araw na ito. It is... Ito na. Ano na to? Bakasyon na eh. Di ba? Tomorrow is Eve
1: of
0: Chung Chow Chit.
1: Ano yun? Chung Chow Chit. Ano daw?
0: Chung Chow Chit.
1: Chung Chow Chit.
0: So mid-autumn na siya, di ba? Nakita ko na yung buwan eh.
1: Oo,
0: mukhang maganda yung buwan.
1: Ay, picturean ko with my phone.
0: Oo.
1: Tingnan ko kung makikita ko ulit yung tagyawat ng buwan.
0: Tagyawat. Oh, yung telepono mo lang naman yung ganyan eh, di ba?
1: May AI yung phone ko eh.
0: Ayun na nga eh.
1: Nilalagyan ng bump. Di ba they say the mid-autumn is because of the, yung parang may spirit, the moon spirit, di ba yun?
0: Hindi, yun yung ano, di ba? That's the, in fact, yun yung pagbukas ng ano na siya eh, di ba? Yan na yung time that starts the autumn na.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Mm-hmm. Pero lumabas ka ngayon, masarap yung simoy ng hangin eh.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Ganda nga eh. Tapos, wala. Dami akong ginawa sa bahay ngayon eh. Nag-change na ako ng lights.
0: Wow!
1: Iba pala talaga yung pagka sobrang stressful pala yung white light.
0: Kailangan meron kang...
1: May pagka-yellow.
0: Oh.
1: Nung pinalitan ko ng yellow, sabi ko, ang sarap naman. Ayoko nang lumabas. Dito lang ako.
0: So tapos nakatulog ka na naman?
1: Hindi. Bigla akong gustong, parang may feeling akong gustong magbasa ng libro.
0: Wow! So nakabasa ka ng libro?
1: Hindi pa. Hindi pa.
0: Feeling pala lang. Yun.
1: Feeling
0: okay,
1: lang.
0: Feeling. Anyway, sa lahat na ating mga kasama, thank you very much. Maraming salamat din sa inyo dun sa nakasama po namin over the weekend.
1: Thank you, ah.
0: Salamat, ah.
1: Sa mga nagtatanong, hindi po lumabo yung aking mata.
0: Oo. Thank you, lalong-lalo na sa mga kasamahan po natin, Universal Pictures, DreamWorks, Emperor Cinema.
1: Yep.
0: Lahat po ng mga ushers natin dun sa Emperor Cinema. The best talaga.
1: Very good.
0: The best din yung concessionaire nila.
1: Thank you. Salamat. Ang sarap.
0: Wait, teka muna. Inglesin mo naman. Baka nakikinig sila eh.
1: Thank you very much to the concessionary team of Emperor...
0: Chinese mo din.
1: Time.
0: Dote.
1: Okay.
0: Baka lumabas pa yung ano eh, no? Baka lumabas pa yung...
1: We're off air now. Thank you. The only words I know. Thank you.
0: Thank you. Maraming salamat po. And of course, maraming salamat din sa ating ano natin. Ano tawag dito? Yung ating restaurant partner.
1: Dara, of course.
0: Oo.
1: For the cassava cake.
0: Sobra, alam mo bang ano lang pala yun, ano? Testing lang pala nila yun, ano?
1: Ginawa tayo yung king guinea pig, pero masarap.
0: Maraming salamat kay Mark, kay Jermaine for delivering the cassava.
1: Mm-hmm.
0: Marami na nag-order. According to my source, eh, hindi pa pala siya pwedeng i-order dahil
1: tinesting pa lang eh.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: So, abangan niyo po siya. It will be part of the menu.

0: ready.
1: Mm-hmm.
0: Malay nyo, baka makapagbigay kami ng lunch for two.
1: Ha? Huh? Kala ko sa atin yun.
0: Lunch for two? Hindi, iba pa yun, iba pa yun. Sa atin, ano yun eh.
1: Lunch for many.
0: Lunch for many. Sa kanila, for two lang. You know? Sama, you know. Anyway, check muna natin weather forecast natin sa darating pong walong araw. Friday's forecast, 27 to 32, 60 to 85% ang humidity po. Tingnan nyo po, low chance of rain. It will be hot over the weekend. Saturday, Sunday, Monday. Similar weather conditions. High of 34, low of 28. Humidity 55 to 90%. That is almost ano na po to? Dire-diretso na po siya before we end the whole
1: month.
0: Diba? Tingnan niyo ah, may statutory na kayo ng Saturday.
1: Mm.
0: Sa susunod na linggo may statutory na naman sila. October 1st eh.
1: Mm.
0: Ng Thursday.
1: Yeah.
0: Diba? So,
1: sana all.
0: Hot weather conditions are expected to continue on 29th and 30th. Mm-hmm. So, ano yan? 28 to 34 degrees. And humidity is 55 to 90%. Konting pabugso-bugsong pag-ulan. Medium to low ang chances ng pag-ulan on the 1st and 2nd.
1: Mm-hmm.
0: Meron ba tayong ano? Is there any...
1: movie?
0: No, fireworks? On the 1st?
1: Ah. Tanungin ko si pare.
0: Sige.
1: Tanungin ko si paring ano? Paring Google.
0: paring G.
1: Oh, paring G.
0: Okay. So maulan po siya 26 to 31 degrees on Thursday and Friday. Humidity 60 to 90%.
1: Meron. National Day fireworks
0: on the
1: display.
0: First.
1: On the 1st at 8 p.m.
0: Okay.
1: May show tayo nun eh.
0: Meron nga.
1: Huwag kayo manood nun.
0: Huwag silang manood, ano?
1: Huwag kayo manood.
0: Dito na lang kayo manood sa amin.
1: Mm. Mag-watch party kaya tayo.
0: Sa labas?
1: Hindi, dito. Dito natin panurin. Tapos, wah, makiwa tayo.
0: Pwede rin.
1: O, diba?
0: Baka kung wala kayong magawa.
1: Oh, makiwa tayo.
0: Gumawa tayo ng magagawa.
1: Oh.
0: Sama, eh.
1: Gumawa ng content. Kinuha ng...
0: Wow. Eh, ganun kabilis eh, di ba? Ganun tayo kabilis eh. Anyway, let's check now the forecast naman of the weather sa iba't ibang parte ng daigdig. Sabi ni Tita Agnes, ang daming holiday dyan. Oo, kaya wala na naman silang pera by that time. Anyway,
1: sino lang yung may holiday?
0: New York is 12 degrees, cloudy, feels like 7 degrees, lumalamig na naman. Paris is 22, we have Sydney, Australia at 18, feels like 15. 42 in Riyadh, in Los Angeles it's 21, and it's still, of course, nighttime. In Toronto it's 11, high of about 19 degrees, bright and sunny. Rome it's 27, cloudy, we have Madrid, sunny. At 30, we have Barcelona, 28. And we also have London at 20, cloudy. St. Petersburg, 17, cloudy. Tokyo is 24. We have Singapore at 28. Kuala Lumpur, 28. Manila, 27. Bacolod, similar, at 27. It is 26 in Ilocos. Pangasinan, it's 26. We have 19 in Baguio. Back to the teens. Yan pong kalagayan ng ating panahon sa darating pong walong araw. And of course, the daily forecast around the world. Mitch, yes, po sa Saturday, anniversary po ng aming community dyan sa St. Mary's Evangelization. Okay, happy anniversary. Magastos man, Kuya Mike, pag madaming statutory. Oh, eh, syempre, okay lang yan. October 1st, si sabi ni Angel Rain Moreno, it is fireworks, Tita Alpha. Belated happy birthday kay Tita Alpha, the dancing queen of hashtag body ko. Si Tita Agnes, si Gail, kasama rin natin si Beth Pascual. Hello po sa inyo. Kasama rin natin si Elaleus, Gina Castro, si Mary Castillo. Ganun Tita Alpha. Balik na kasi siya sa kanyang bagong bahay eh. Kasama rin natin si Helen Siapno from Sha Tin. At si Tita Edna in Milan. It's 21 degrees, cloudy. Coffee muna tayo, mag-start ng afternoon. Of course, sa lahat ng ating kasama sa araw na ito. Bakit kaya, anong hinahanap niya dyan? Anong hinahanap mo? Tulungan kita, hanapin natin. Kasi kanina ka pa nakayuko eh. Hanapin natin. At pagbati natin kay Lisa Sulinong, who actually watched the advanced screening. Mm. Si Maria Chona. Ay! Speaking about advanced screening, pati sa Macau, meron din tayong Forgotten Island.
1: Hindi sila na-forget.
0: Ha?
1: Hindi sila na-forget.
0: Pero kung kayo po'y nag-book ng 26-445 sa Times Square, meron po kayong libreng postcard.
1: May postcard. I think it's postcard. Just for three shows.
0: Yes. Tapos noon, October 220 sa Central at 2-something sa
1: Times Square. 225 sa Emperor and Entertainment.
0: 225, no?
1: Mm-hmm.
0: Tapos sa Times Square.
1: 2:40 p.m.
0: 2:40 naman. Mm-hmm. Yung mga lugar na yon, guaranteed meron kayong postcard.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Yung mga hindi kasama dun sa in-invite natin, sa side natin, yung mga other times,
1: walang postcard yon.
0: Walang postcard yon. Pero meron silang poster but only while supply lasts.
1: Oh, first come, first serve.
0: First come, first serve.
1: Parang ganda na ito, Daya. Hindi tayo nabigyan na ito.
0: Poster?
1: Hindi yung postcard.
0: Hindi, pero maganda naman yung ano natin eh, di ba?
1: Huwag mo na sabihin. Papakita ba natin yan?
0: Oo, papakita natin siya.
1: Ano yan?
0: Kasi yung mga nanood nung Saturday and Sunday, ito yung kanilang ano eh.
1: Yung ticket. Ganda.
0: Diba? Tapos, yan yung sa harap. Right? Tsaka nakalagay doon, VIP preview. Sa likod yan.
1: Ganda.
0: Diba?
1: Hindi mo na kailangan laminate yan eh.
0: Hindi na. Ang ganda ng card eh. Courtesy yan ng friend natin si Adrian. Diba? Congratulations doon sa mga kasama po natin. Thank you for joining us. Oo. Pero, doon sa mga kababayan natin, manunod kayo sa Emperor, di ba? Mag-order ho kayo ng ano? Ano yung popcorn mo?
1: Yung sour cream.
0: Sour cream with...
1: sour cream.
0: Meron pa eh, di ba? With onions, ano yun?
1: Sour cream nga.
0: Sour cream, di ba?
1: Sour cream.
0: Sobrang sarap nung ano na yun, popcorn na yun.
1: Parang Lay's na healthier dahil corn siya.
0: You justified your existence. 2 days mo kinain yun eh.
1: Huh? Apat.
0: 4 days ba? Kasi yung
1: may
0: ano,
1: popcorn bag ako, di ba? Na binigay.
0: Kamang ingat.
1: Binili ko yon. Sabi ko, tinake out.
0: Correct.
1: Oo.
0: Kita mo yun.
1: Hindi ko na, naumay ako sa bahay. Sabi ko, kain ako ng rin. Sabi ko, naumay na ako sa sour cream. Hindi ko nakayanan.
0: 4 days pa naman eh, no?
1: I know. Oh my God.
0: Okay, sa lahat na ating mga kasama, thank you again.
1: Mm-hmm.
0: At, meron pa tayong special na pamimigay, ha?
1: Ah.
0: Naalala mo yung coffee table book?
1: Nabinigay
0: natin dun sa ano? Hindi ko pa nakukuha eh.
1: Ah.
0: Kaladala yun dito.
1: Yung may ilan pa tayo nun eh?
0: 3.
1: Ah. dalawa lang pa.
0: Dalawa lang ba?
1: I-keep natin yung isa.
0: Ah, sige.
1: Ganda-ganda eh. Pinakita sa akin. Sabi ko, Daya naman.
0: Ganda
1: gusto
0: talaga. Si Tita Wilma, kasama na rin natin ngayon. Nagka-wifi na sila ulit. Pag may problema ho kayo, tawagan nyo lang ho si Tita Kerry.
1: Sa Wi-Fi?
0: Oo, sa Wi-Fi. Pwede niya ho i-connect. Ang powerful ng Wi-Fi niyan. Diyan sa bahay niya, hanggang doon sa kanto nila, hindi aabot. Tuloy tayo sa ating programa, 824. Papalitan ko na yung cup na yan. Free advertising yan every time nang umiinom kayo. Tama, mabaliktad rin niya. Kahit na ibaliktad mo eh, ganun din yun eh. May cup ka. Wow! Ano naman yan?
1: Si Pickle Rick yan.
0: Oo nga eh. Sana naman nakakuha yan. Dami yata ang tasa dyan ha. 825 all the way from Cainta. Habang umuulan pa rin dito, daw dyan eh.
1: Wala kayong audio.
0: Wala kayong audio.

0: wala kang audio.
1: Wala kang audio.
0: Wala kang audio. Wala.
1: Wala. Tumatawa ka kanina, hindi namin naririnig. Oo,
0: wala. Lights out ka muna.
1: Mm-hmm. Exit.
0: Balikan mo kami. Dahil nagpalit ka ng Starbucks eh. Kaya ganun. Nagalit tuloy. Di ba ganun yun? Mm. Pag merong binabanggit, nagmumute.
1: Mm.
0: Ay, naku. Nice. Pagbati natin kay Linda Abedejos from Fotan. Mm-hmm. Mila Santander at sa lahat pa nating kasama.
1: Sabado.
0: Nakabutuloy ako.
1: Punta kaya ako, manood ako.
0: Ano ano?
1: Forgotten Island.
0: So 4:45? O kahit anong oras?
1: Kahit anong oras.
0: Dami, di ba? Dami.
1: Mm. Yung sa Times Square. Para bili ulit ako ng sa concession.
0: Wala na! Sabihin na nga, oh, it's you again!
1: Bakit mo? Ganda yung cinema nila eh. Bite-bite. Pinakamabait yun.
0: Siguro ako naman, ano, manunod ako Sunday.
1: Mm.
0: Diba? Tita Kat, hello! Kasama niya yung lolo niya sa ICU.
1: Mm.
0: Victoria Dayao, hello po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating programa. Oh, huwag niyo kalilimutan. Okay na? May audio na siya? Parang nadidinig ko na siya. Salita ka nga ulit. Wala eh. Hindi ka namin marinig eh. Pumapalo ba yung ano? Yung mikropono mong maliit dyan? Pumapalo? Pumapalo daw eh. Is there something that we did not press? O may natanggal tayo? Wala naman, di ba? Salita ka nga ulit. Hindi namin siya makita. Padalan mo siya kaya ng bagong link. We'll send you a new link. Okay? Siguro ang pinakamabuti, i-reboot nyo muna yung ano nyo. Reboot the system on your side. I-reboot mo rin sa'yo? Okay. Bago yan, mga pagbati natin. O, sana naman nakuha nyo na yung mga pictures nyo, no? That we took of you on Saturday and Sunday. We're so thankful na meron kayong souvenir sa likod po ng backdrop ng Forgotten Island. A lot of people are really talking about it. Napaka ako para sa akin, first time namin napanood siya, it was really, really good. No? And I'm glad that everyone who walked out of the station or walked out of the theater at that particular time really enjoyed the movie.
1: Ganda naman talaga.
0: Importante talaga yung na-enjoy niya yung movie.
1: And like, yung especially on Saturday.
0: When you had kids, no?
1: When you had kids that were asking questions.
0: Sabi nga ni, sino to? Ni ating kaibigan na si Jermaine, di ba? Na-imagine mo yung kanyang anak yung nagtatanong, do I have to, di ba?
1: Do I have to leave?
0: Yes, to go somewhere else, di ba?
1: Yes.
0: Sabay ganun. Hindi, kasi manunood sila mag-amay, di ba? Manunood sila nun eh. Good evening kay Marilyn Seraos. Taga saan ba si Marilyn? Taga Asinggan, Pangasinan. Are you also here in Hong Kong? Rebecca Concepcion, kasama rin natin. Tita Helen Caimo. Si Jane Valdez, good evening sa'yo. Sino pa ba yung mga kasama natin sa araw na ito? And si Tita Kat. Tita Kat, ilang taon na ba yung alaga mo na yan? This time, how old is your inaalagaan? Ano na ba siya? Medyo 90s na ba yan? 90s na? Kasi for sure yan.
1: Mm-hmm.
0: Yan yung mga inaalagaan ni ano, Tita Kat. Yung mga ganyang edad. 90s. So, for sure. An opportunity. Si Tita Kat, hindi inaayawan yan. Sa sobrang daming yung inaalagaan ng matatanda. So tomorrow, huwag nyo kalimutan, part 2 ng ating kayo at ang konsulado, makakapanayan po natin ang isa sa mga kasamahan

0: say mo na, huwag bastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Say Nyo?
1: Good evening po sa inyong lahat. Balik na naman po tayo kung kailan naman ang ganda ng audio mo. Yung itsura mo naman, parang naging kulubot ka naman.
2: Yan o. Naging na-press ako.
1: Pagpasensyahan mo na, talagang ganun. Paminsan-minsan, nababawi lang sa ligo yan. 837! All the way from Cainta. Lumaki po tuloy yung boses niya. Pagbati natin sa lahat ng mga kasamahan po natin, Luzon, Visayas, at Mindanao sa Pilipinas. Please welcome ang inyong Tita Kerry. Kasi inuunahan mo kasi
2: yes,
1: ng talikot eh.
2: Ako, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan, Diyos, manalabanggi sa Indoga Boss, na imbag nga rabi ikada kayo amin, masanto siya labi idse kayo namin, maya pa bengi kay kayo nga good evening at salita nga rabi, masahal kayo. Buenas noches, senyorita, senyora, senyor, is mo'y poko-poko, is mo'y tanggal liko ko, no, pwede ka na bok, porque gandhi ba, strawberries, armalite, prakatakatakatakataka, nung kanog, nung kaputol, buenas noches, bonas, sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, sa ating pong mga dabarkad, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa overseas Filipino workers around the world, saan mang sulo kayo ng mundo naroon ngayon, good morning, good afternoon, good evening from Cainta, Rizal, Philippines, ang inyong Tita Kerry. Ay, nako, eto na, I'm back. Good.
1: Naririnig ka na namin ngayon.
2: Ay, nako, namimiss ko yung ano, mamimiss ko na naman yung Mooncake Festival.
1: Nakakain na kami.
3: Mm.
2: Ay.
3: Ano? May Haagen-Dazs coupon ako. Kailangan ko pick upin sa Causeway Bay bukas.
1: Bakit Causeway Bay? Hindi ba pwede dito?
3: Hindi pwede. May ano yun.
1: May?
3: May limited stores available lang. Kala ko nga dyan.
1: Saan mo nakuha yung ano?
3: Ha? Binigay lang sa akin.
1: Sino naman nagbigay sa'yo?
3: Yung kaibigan ko na nakatira sa Causeway Bay. Sabi niya, hindi naman ako mahilig sa mooncake.
1: Yun, hindi siya mahilig
2: sa
1: mooncake.
2: Sabi pa naman nagbibigay sa atin dyan ng mooncake. Nakakamiss. Oh. Iba't ibang klaseng mooncake.
3: Yung ice cream mooncake.
1: Sarap yun, ha?
2: Sayang.
1: Ice cream mooncake, ha?
3: Haagen-Dazs.
1: Anyway, sa lahat ng ating mga kasama, thank you very much sa inyong pagdalo na naman sa ating salo-salo on a Thursday. At sa araw na ito, ang mga balita mula sa Pilipinas. Nakaka... Pinag-uusapan na namin, Tita Kerry. Siguro, umpisahan muna natin dun sa balita na naumpisahan na ang mga raid.
2: Ay, oo.
1: Oo, naumpisa na yung mga raid.
2: Sunod-sunod.
1: Sunod-sunod na siya.
2: Sunod-sunod. Oo. Ayan, sa ating anong sa inyo. Okay na?
1: Nagtakbuhan na. Take it away.
2: Yes. Kabi-kabi lang pag-raid ngayon at puspusong pagkumpiska sa mga paninda ng mga illegal vendors, ang ginagawa po ngayon, no? Na dati ay hindi ginagawa ng otoridad.

0: na nagtatrabaho ng illegal. May Pilipino po at Indonesia na nahuli. At tatlo sa nahuli ay nakakontrata pa sa kani-kanilang employers. Lima ang overstay at may tatlong turista. Imagine mo, pati turista nag-overstay din sa Hong Kong at nagtatrabaho ng illegal.
1: OMG. Ngayon lang yan, ha, Tita Kerry, ha?
0: Talaga nag-iigpit at sinasunod na. Ha?
1: Sabi ko, ngayon lang yan na didinig natin yung mga turistang nagiging illegal, ha? Dati wala yan.
0: Oo nga, eh. Nakakabigla ito, no? Na may tatlong turista na nahuli, na overstay sa Hong Kong. Talaga nag-iigpit at sinusuyod na ng Hong Kong authorities ang paghuli sa mga illegal na nagtatrabaho sa Hong Kong. At kinakasuhan din ang mga employers. Kasabay nito ang pag-iigting din ang kampanya laban sa mga illegal vendors. Marami na naman, nako, take note, marami na naman po ang nahuli sa mga tambayan. Alam na ho yan ng Hong Kong authorities. No, yung mga tambayan ng ating mga kababayan, yung palaging pinagtatambayan. No, na kung saan marami ang nariyan ngayon sa ating mga kababayan. At dito, marami ang nahuli na naglalako ng iba't ibang paninda ng walang lisensya. Ala nyo, laging ano, ha? Piyesta. Naging mahal na araw. Yan, masakit ngayon. Hinarang na ang mga ito sa mga daraanan nila. Hinaharang na. Agad-agad, hinaharang na ng Hong Kong authorities sa mga daraanan nila. At alam ng mga otoridad ang tambayan ng mga illegal vendors. Diba? Sinasabi natin yan, it's just a matter of time. Nahuli ang 9 na katao at nasamsam ang 1.5 toneladang paninda kasama na ang mga pagkain at damit na nilalako ng mga illegal vendors. Ilang beses na po kaming nagbigay ng babala, wala pa rin kayong kadala-dala. Kayo, anong sa inyo? Ay, nako.
1: Isa yung mga nakakita ko recently dyan sa likod ng HSBC sa may Queens Road Central. Nadali na sila, eh. Oo. Ang dami. Grabe yung pinagsama-sama na nila yung lahat ng ano, eh. Nung mga na nakumbiska.
0: 1.5 tonelada nga, eh.
1: Hindi malayo talaga, Tita Kers. Hindi na... ayaw ko kung paano nila gagawin yun, ha? Pero yung nakikita ko lang talaga, iba na talaga siya. Sabi nga dito...
0: Tingnan mo to, ha? Kung ikaw nagbabaka sakali, di ba? Namuunan ka. Imposible, wala kang puhunan dyan. O kung hindi man, inutang. O kung hindi man, di ba, babayaran ka na lang pagka correct. May nabenta.
1: Correct.
0: May commission ka.
1: Consignment, ganun consignment. Iba, eh. Consignment.
0: Oo. Pero sa iba naman na may puhunan kahit pa paano, nagbabakasakali. Di ba, kukunin nila ng mas mura para maibenta nila ng mas mahal.
1: Correct, correct, correct.
0: Ganun siya nga naman sila. Pero ang hindi nila alam na yung kalalagayan natin before na hindi ito kinukumpiska at parang seasonal, no?
1: Yung wala lang,
0: ang
1: wala
0: paghuli.
1: Lang. Oh, yung wala lang.
0: Eh, ngayon hindi na po, eh.
1: Hindi, wala lang.
0: Ngayon hindi na po pinipili ang araw. Grabe na po ang ginagawa ngayon ng pagsusuyod ng authorities, ng tatlong authorities, para lang masawata po itong pagbebenta ng illegal. Kasi kawawa rin naman ho yung mga may pwesto na nagbabayad ng renta nila buwan-buwan.
1: Hindi lang renta, di ba? Nagbabayad sila ng diba? Buwis. Di ba? Nagbabayad
0: din sila ng buwis.
1: Nagbabayad din kayo ng taong... kailangan magbenta noon.
0: Yes, na magtitinda.
1: Oo, di ba? Yung question ko lang kasi dyan, inaabuso na natin yung kabaitan ng gobyerno na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makapagtrabaho.

0: dito ng legal. Yun na lang yun. Yun ang yung
1: kailangan natin. Nakatataka dito, may turista na nag-o-overstay.
0: Yun! Yun ang matindi dyan. Yun ang matindi dyan. Kaya para sa akin...
1: Hindi naman magagawa yan ng ano eh, ng mga tourist kung walang nag-ano dyan, nag-udyok.
0: Exactly. Exactly.
1: Di ba? For sure yan, may nag-udyok dyan. Mag-overstay ka rito, makakapagtrabaho ka ng illegal.
0: Tapos yung...
1: Malay mo, may sponsoran ka pa. Ganyan eh, di ba?
0: Eh, yung pag-uudyok na yan, Tita Cares, hindi malayo din yung pag-uudyok na yan. Similar doon sa mga nagpapa-udyok na mag-file ka na ng, ano, ng asylum, pwede ka dito magtrabaho. Di ba yung mga ganon?
1: Oo,
0: sama na rin yan, di ba? Sama na rin yan doon sa...
1: Pati na yan, ah, ilang asylum si ano ha, seeker na ano na nahuli rin, ha, nagtatrabaho ng illegal. Ha?
0: Ayun, diretso na ng kulungan yun pag ganon.
1: Mm. Ito nga sabi ni Gail eh, abuso na kaya dapat lang sa kanila 'yan.
0: Oh.
1: Alam mo mahirap po kasi yung lagi nating ano eh na
0: kabaitan ano.
1: Inaabuso natin. Talaga 'yung sinasabi mo, Chief, na inaabuso natin yung kabaitan ng Hong Kong.
0: Mm. Totoo sobra, po 'yun. Sobra na po eh.
1: Ako hindi ako ano po na ika nga eh gusto namin kayong ano pagbawalan. Ang ano nga namin, ang paalala natin, kaiingat kayo.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Kaiingat kayo. Pwede naman kayo mag-ano eh. Pwede naman, ano yan eh. Yung, kasi yung iba kasi, wala nang takot eh. Yung akala ni, parang kayo na yung umahamon sa autoridad. Na para kayong untouchable. Ayun o, ang maling paniniwala na agree. Ngayon, no, ayan na. Ginagawa na ng ano ngayon? Di ba? Ng paghihigpit.
0: Ay, sabi nga ni Gelo, nung 13 nga, habang, nung 13 nga, no, habang nakapila kami sa baba ng consulate, grabe yung lantaran ng pagbebenta nila. Imagine nyo po, ha, sa loob na yan ng United Center, ha, nagbebenta pa rin kayo.
1: Talaga?
0: Ako, I can only say this, and ito lang sasabihin ko po sa inyo. No? Hindi ho namin kayo hinahadlangan doon sa interest nyong gawin yan. Pero you have to understand, when the law is imposed on you, ay wala na ho tayong ano, di ba? Wala na ho talaga tayong magagawa dyan. Kasi batas na ho yan na pinapairal nila. And that is one thing that you have to understand. Hindi ho natin pwedeng laktawan yan. Diba? Hindi natin pwedeng ikutan yan. Hindi po ito pwedeng sabihin mo doon sa police o doon sa ano tawag dito, Food and Environment Hygiene Department. Sabihin nila, pagpasensyahan nyo na ho ako dahil extra lang naman to. Hindi ho papasa sa kanila yung mga ganyan. No? And I can only say this, you will pay a fine sa kung ano man yung ginawa ninyo and it could be imprisonment yan eh.
1: Diba? At saka yung sinasabi nga na ano yan eh, hindi maaaring hindi ho kayo magkaroon ng record.
0: Meron talaga.
1: No? Meron po yan. Mayroong ano, kung lenient sila sa una, di ba? Hmm. Strike one, strike two, pero hindi ho palaging ganun eh. Napapatawan lang kayo ng ano, di ba? Ng ika nga, ng parang pagbabayad kayo ng ano ninyo.
0: Correct, correct.
1: Di ba? Nang parang ano dito? Piansa ba
0: piansa,
1: tawag doon?
0: Piansa, oo. Wala na talagang diba? Lusot yun. Wala ka na talagang lusot sa ganyan.
1: For sure yan, may mga imprisonment na yan.
0: Meron.
1: No?
0: Meron.
1: May termination na kayo. Dahil pati employers ninyo,
0: madadali
1: baka makasuhan.
0: Yes.
1: At kakasuhan talaga yan.
0: Yun yung inaano
1: sabi
0: natin.
1: Sabi nga ni Bonbon, no? No excuse.
0: Wala na po. Wala na talagang excuse siya. At gusto ko lang pong paalalahanan. Ha?
1: Sabi ni Jolene. Sabi ni Jolene naman, mahirap palang sobrang bait ang Hong Kong. Inaabuso na.
0: Well, marami na nga. Marami na hong umaabuso sa Hong Kong, di ba? Yung, lalo na dyan sa Ali-Ali, di ba? Yung mga, may mga lugar dyan na wala naman lisensya magbenta ng alak. Nagbebenta.
1: Ay oo.
0: O yung lugar naman hindi yung premise ng yung premises, 'di ba? Yung lugar mismo hindi naman pwedeng magluto doon sa lugar na 'yon. Nagluluto. Di ba?
1: O tsaka yung mga nag-ano, nag-hire ng mga beautician.
0: Bawal yun eh, di ba?
1: Di ba? Nang taga-gutet.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Tapos may lookout yan para walang ano, alam nila pagka may raid.
0: Pero yung question ko lang dyan is this eh, very simple. Kung sa mga ganyan sitwasyon, kayo ba gusto nyo po yung laging meron kayong thrill ba sa inyo yon, di ba? Kasi may mga ibang ganun eh, di ba? Parang thrill sa kanila yon eh, pag nalagay sila sa mga alanganing sitwasyon, di ba? Gusto nila yung mga ganung pagkakataon. Pero, you know,
1: adventure sa kanila
0: ang
1: yun.
0: Question lang dyan is, maliban nga doon sa nakikita nyong lagi na lang pagbigyan nyo na lang kami, eh, hindi na uso ho yun dito. No? Sa lagi natin sinasabi, sa huli ang pagsisisi. Oo, sa huli talaga
1: kaya,
0: ang pagsisisi.
1: Sabi nga ni Tita Baby, oh, feeling nila palaging nasa Pinas lang sila.
0: Oo, yun. Di ba? Sa atin, ma... May nakita nga kami ni Tita Kerry, di ba? Yung humihingi ng ano, humihingi ng tulong nasa loob ng jeep. Mas malakas pa siya sumigaw doon sa nagbibigay. Nang waiting. What is the world going? Di ba?
1: Siya pa galit.
0: Siya pa yung galit eh. Oy, para
1: pa galit dahil na, kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng pera.
0: Mismo sabi...
1: Ano na to ha? Kumbaga, nangihingi lang ng ano?
0: Konting tulong.
1: Ng limos, kumbaga. Ng konting tulong.
0: Imagine mo, sinabihan niya pa yung isang babae, ang takbo niya dyan, magbigay ka na ng 20, tapos tumahimik ka na. Imagine mo yun. Pagsabihan mo yung isang tao na magbigay ka na lang kahit 20 para tumahimik ka na.
1: Siya pa nag-impose eh.
0: Oo.
1: Sabi ni Tita Edna, eto sabi ni Tita Edna, hindi lang dyan po sa Hong Kong nanguhuli, pati din dito, may nanguhuli din sa mga illegal vendors. Ang masakit po, mga Pinoy! Mga Pinoy ang nahuhuli. Nakakalungkot po. Nakaw.
0: Sabi nga dito eh, good evening po ako yung Mike, Tita Kerry. Pinoy po kasi tayo, sa Pinas po, wala pong batas. Kaya kung sa Pinas, ano sabi niya dito? Sabi ni Lisa to, kung sa Pinas, binabaliwala na ang batas. Di ba? Eh, Pinoy tayo eh.
1: Ah, dito talaga marami yung pasawan
0: eh,
1: dito.
0: Apply din dito yan sa Hong Kong. Sobra.
1: Totoo grabe. Yan, maraming pasaway dito.
0: At saka yung,
1: sobrang dami ang, ng pasaway.
0: Yun yung mga maganda rin sinasabi ni Tita Gail na gusto ko rin ibahagi, no? Kung wala hong tatangkilik sa kanila, wala hong ibebenta yung mga yan.
1: Ah, walang bibili.
0: Oo, oh, walang bibili, bibili talaga. Oo, huwag nyo nang kasing tangkilikin eh. Hindi ba? Yung question ko lang dyan is, sobra na eh. Kung, alam mo yung sa atin sa sitwasyon na ito, kailangan may maisahan kayo eh, di ba? Yun yung feeling na yun eh. Yun yung thrill nila eh.
1: May,
0: hindi! Para sa kanila, hindi sa may masampulan. Basta para sa kanila, hindi, kailangan may mabentahan tayo. Thrill natin yun eh. O, di ba? Tapos bibigyan pa sila ng mga kapit, ano mo, kapit nagbebenta mo na sila yung nagbibigay sa'yo ng panuhol, sila yung magpapakain sa'yo, ikaw magbenta, pero pagdating ng hulihan...
1: O, yung iba dyan matatapang pa, lalo na yung mga binibigyan ng mga, ano, paninda ng mga...
0: Yes!
1: Ano dyan? Pakistano? Indiano? Ganon.
0: Mas matapang pa kayo, di ba?
1: Oo, mas matapang. Matatapang sila. Kung ano yung ano nung ugali nung ano, nung mga ibang nationality, ganon din sila. Kinakapikat nila yung ugali
0: mismo,
1: na yun.
0: Mismo.
1: Nakakala mo talaga, hindi nila nakikita na sila ay may ano, may trabaho na maayos sa kanilang employer, tapos papatol sila sa ganitong illegal na pagbebenta na nilalagay nila yung sarili nilang posisyon sa kalanganin.
0: Well, nangyari nga.
1: Kapag na-terminate, wala. Tsaka yung pagsisisi.
0: Nangyari nga sa amin niya ni DJ Macurbs nung Sunday, di ba? Bigla na lang may nagbigay ng leaflet

0: at flyer sa loob ng sinihan na hindi namin alam eh.
1: O, kita mo yun ha? Lakas ng loob nun ha?
0: O, di kinausap ko ngayon yung opisina nila ngayon kanina. Eh, kilala yung buti na lang, di ba? Tandaan mo, lahat kayo may picture sa amin. Eh, kilala ko yung babae. Pinadala ko yung picture dun sa kumpanyang supposedly connection niya. Ah, sabi nung kausap ko, I know that lady. O di, ang laki ng, pasensya na ho kayo ha. I didn't wanna, kung hindi nyo napansin nito, this actually happened. Ay, si DJ McCurbs, ikaw na mag-explain nito. Ano nangyari nung time na yun? Sa likod mo pa eh.
2: Oh, sa harapan siya mismo.
0: Oh, sa harapan siya nakaupo eh.
2: Wala, biglang may nakita akong namimigay ng ano, whatever. Sabi ko, alam ba ni Chief na may namimigay dito? Sabi ko, parang if ito. Kaya tinanong ko si Chief.
0: Wala namang humingi sa amin ng pahintulot. Kasi kung may hingi naman pahintulot, titingnan natin kung pwede, di ba?
2: Yeah.
0: Pero syempre, para sa amin...
1: Iba yung humingi sa inyo.
0: Correct.
1: Ng pahintulot.
0: Correct.
1: Kasi hindi nila event yun eh.
0: Hmm.
1: And diba? Hindi nila event.
2: We're not the only organizers. We have partners.
0: Yes, ang matindi dito, kami po yung naging front dahil sa connection namin sa Filipino community. Pero ginamit nyo po yung mismong event na yun para sa pagbigay mo ng information na yun. Eh, mali ho yun, hindi ba? Hindi po pwedeng ganun. Oo, mali ho talaga yun.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ho dapat na
1: ganun. Sabi ni Lisa, mura po kasi Kuya Mike. Kung papasok ka sa mga fast food, mahal. Ako man din, bumibili. Patago nga lang.
0: Hindi, I mean, like as I said, yung question ko kasi sa ngayon, yung dating patago siya, wala naman tayong question doon eh, di ba? Patago kayo eh. Hindi naman natin inaasahan yun na makakalusot kayo, di ba? Yung question ko ngayon talaga, yung sinasabi ni Tita Kerry kanina, lantaran na kasi eh.
1: Ah, oo, wala nang ano, wala nang hiya.
0: Wala na. Wala na yung pagiging...
1: Talaga, no, talagang, ako, sorry for my word, ha. Kapalmuks na talaga.
0: Sobra na. Yung ano mo nga, yung word mo nga na kapalmuks, medyo, ano pa nga yun, medyo maganda pa yung expression mo na yun. Eh. Ayaw mo ko lang kung meron pang ibang word na pwede mong sabihin dyan.
1: Mukhang tabla na ba talaga? Tabla na yung mukha?
0: Ano ba yun?
1: Sabi ni Tita Baby, bago style dito sa mid-levels daw. What's up na sila para umorder ka?
0: Tapos naka-SF na yung delivery, oh. Naka-SF na, Tita Kerry, yung delivery.
1: Okay yan. Huwag lang kayong pahuhuli.
0: Kasi ang
1: diba? Sa akin... Ano mo, lahat ng ano, lahat ng illegal, lahat ng hindi ka talaga... umayos sa tamang posisyon. Di ba? At may ginawa kang paglabag, lahat naman yan may consequences eh.
0: Meron talaga.
1: It's just a matter of time kung makaligtas ka sa una, sa pangalawa, sa pangatlo. Pero darating yung time na ikaw mismo, dahil wala ka ng ano eh, wala ka ng takot, nakaligtas ka sa mga ano na ganyan, hindi ka na nag-iingat.
0: Correct.
1: Diba? Kaya it's just a matter of time.
0: I agree.
1: Mahuhuli ka rin.
0: Okay, we're gonna take a break. Babalikan namin kayo sa ating pangalawang oras ng ating programa at itutuloy po natin ang ating anong say ninyo all the way till the 10 o'clock hour. Dito lamang sa PTS Pinoy Tayo San Man. Huwag nyo kalilimutan, this coming statutory, ang Forgotten Island. Handog sa atin ang Universal Pictures.
3: On the radio, web, and mobile app. Metro Plus, your connect.
4: Mosquitoes can transmit many different infections. Even if you may not have symptoms when infected, if the virus is present in the blood, a second bite can spread it to others. Therefore, after returning from affected areas, apply insect repellent containing DEET for 14 consecutive days. Remember to see a doctor if you feel unwell. To prevent mosquito bites, wear light-colored, loose, and long-sleeve clothing and apply insect repellent. Stop disease from spreading. Guard against mosquito bites.
5: Want to stay connected while abroad with an ease of mind? There are many charging options on the market, such as data roaming plans or passes that are charged monthly, daily, or by usage. There are also monthly mobile plans with roaming data allowance and prepaid travel SIM cards. Communications Authority reminds you, whichever

0: option you choose, always read the terms carefully, like service details, charging mechanism, coverage areas, and usage period. Enable roaming after arrival at the destination. No worries.
1: Mga kuro-kuro at opinyon tungkol sa Pinas o balitang OFW. Kung may opinion ka, say mo na. Huwag bastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Say Nyo?
2: Huwag niyo kalilimutan, tomorrow makasama po natin si Vice Consul George Mariano Soriano. Siya pong namumuno po ng passport division ng ating consulate dito at saka ng assistance to nationals. No? We'll talk to him tomorrow about details ng kanyang sakop ng mga departamento. Dito lamang sa ating kayo at ang konsulado. Kaya balik tayo kay Tita Carrie sa Anong Sa Inyo.
3: Yes! Nako, etong mainit na balita dito sa atin sa Pilipinas. Bakit kamo? Kasi nagbotohan po kahapon sa Senado. Yung voting threshold ng mga senador, pinagbotohan po kahapon pagkatapos magkaroon ng oral arguments ang mga senador sa kani-kanilang pananaw at posisyon. After ng kanilang deliberasyon, itinuloy ang botohan. Kahit nagsalita na si Senator Alan Peter Cayetano na hindi sila boboto at malamang mag-walk out kahapon, pero hindi ito nakapangyari. Sa botong 13 votes pa, pabor na baguhin ang threshold. At huwag payagan ang mga senador na wala at hindi nakapanumpa, kasama na ang apat na senador na si Senator Loren de Garda, na di alam kung kailan babalik sa kanyang medical leave. At may mga di umanong balita na baka daw mag-take ito ng asylum sa ibang bansa. Si Senator Bato de la Rosa na up to now nagtatago. Si Marcoleta at si Senator Jinggoy na nakakulong. At hindi pa alam kung papayagan ng Sandigan Bayan na makadalo at makapagpiyansa.
2: Mm-hmm.
3: Malaking question mark pa ko yan. Ang 13 senador na pabor na baguhin ang threshold ay sina Senator Subiri, Senator Soto, Senator Rapi Tulpo, Senator Erwin Tulpo, Senator Lito Lapid, Senator Ontiveros, Senator Pangilinan, JB Ercito, Bam Aquino, at Senator Sherwin Gatchalian, kasama si Senator Joel Villanueva. At ang nakapagtataka sa lahat, sumama sa majority vote si Senator Mark Villar at iniwanan ang kanyang kapatid na umiyak pa kahapon sa plenaryo nung araw na yon. Ang anin na nagsabing hindi dapat baguhin ang threshold ay sina Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Kabil Villar, at si Robin Padilla, at siyempre si Senator Bongo. At nag-abstain naman si Senator Judge Chis Escudero. Dahil bago ang impeachment ay sa kanya nang galing mismo noong July, noong pagbubukas ng impeachment hearing, ay sinabi niya na ang threshold na 16 votes ang need to impeach the Vice President out of the 24 senators. Kaya makukulayan at malalagay siya sa alanganing sitwasyon kapag pumabor siya sa majority. Sa pangyayaring ito, inaasahan na idudulog ng depensa sa Korte Suprema ang usapin. Lamang kung ating matatandaan ay mismo ang mga retired justices ng Korte Suprema ang nagsabing ang Senado lamang ang may kapangyarihan or sole authority to change the rules. Ito po ha,

0: sinabihan mismo ng Amisi Curay na inimbitahan ng Senado noon. At narinig natin ang opinion ng tatlong retired Supreme Court justices na paano ang hahatol. Paano hahatol ang senator judge na wala sa Senado? Nagtatago at ang iba ay nakakulong sa kasong plunder at ang isa ay nasa medical leave sa ibang bansa na may mga balita na baka daw di na bumalik ng Pilipinas dahil sa kakaharapin itong kaso kasama ang kanyang anak. Ang nakapagtataka talaga ay ang pagbaliktad ni Senator Mark Villar. Ano sa palagay nyo? Medyo tagilid ngayon ang posisyon ng Vice President Sara Duterte sa mga senador dahil nabaliktad ang sitwasyon. May mga nagsasabing kung natuloy lamang daw ang impeachment nung last year, malamang absuelto si VP Sara dahil kanya ang majority ng mga senador at nasa kanyang panig ang mga ito noon. Bakit hindi nakapangyari noon? At pumabor pa ang Korte Suprema noon sa TRO ng kampo ni VP Sara dahil nilabag daw ang karapatang pantao at walang due process na binigay kay VP Sara noon. May divine intervention kaya? O talagang ang kulay ng politika sa atin ay maiyakambing mo talaga sa isang balimbing? O talagang ganito ang demokrasya sa Pilipinas? Kayo, anong sa inyo?
1: Ako, para sa akin siguro, ang kailangan nating intindihin dyan. In fairness, no, because we're talking about one full action dito, yung impeachment, no. So regardless of what it is, there has to be a majority of a two-thirds vote. Kung ano man yung babasihan natin dito, yung 24, yung 16, o kung ilan na lang matitira, yun na lang magiging basihan natin.
0: But we always... Yes, hindi binabago yung threshold na two-thirds, ha?
1: Oh, hindi, kaya nga. So,
0: hindi binabago yun.
1: Yung kailangan lang natin intindihin nga na yung...
0: Yun ang dapat maintindihan ng ating mga kababayan.
1: Kailangan lang natin makita dito yung two-thirds niyan, kung ano po yung kabuuan ng bilang ng two-thirds. Diba? Yun yung kailangan natin intindihin. But to me, personal, ang what's most important na kailangan nating dinigin at ika nga, tingnan dito, is makikita nyo na sa bilang ng mga taong wala, sa bilang ng mga taong alanganin yung posisyon, sa bilang ng mga taong nakakulong, sa bilang ng mga taong walang ambisyong bumalik, ano man yung reason na yun, tapos sa bilang ng taong hanggang ngayon nagtatago pa at wala yatang ambisyong magpakita na.
0: Magpakita.
1: Diba? So, base doon sa mga ganyan, hindi nyo ba napapansin na wala talagang malinis na politiko? Na sila ay kahit sabihin mo nang nagtatago sila doon sa sitwasyon nila, eh meron talagang ginagawang or nagawa or gagawing kababalaghan. As what we're saying right now, we are in uncharted territory. Bakit ho natin sinasabi po yun? The reason why I'm saying that we are in uncharted territory, because we have to choose of the lesser among the evils. Okay? Ano ibig sabihin nun? Kailangan pumili tayo sa mga taong mas konti ang nagawang kababalaghan or hindi tama ayon
0: sa lesser evil nga.
1: Oo. Kesa sa konstitusyon. Kasi wala ho tayong mga gagawa eh. Walang malinis eh. Wala hong malinis. What we need to find out right now is, are we going to find time, ulitin ko ah, are we going to have

0: time to pursue kung sino man talaga ang magiging ang ating pangulo sa darating na 2028. Dapat yun, sa ganitong sitwasyon, kailangan muna nating isipin impeachment. Una na yun. Pangalawa na dapat nating isipin yung hindi lamang kasuhan, kung hindi dapat yung mga nasasakdal makulong, maparaso, di ba? Mabigyan ng parusa. Yun yung second.
1: Huwag sana mabigyan ng pardon ng susunod
0: yes.
1: na administration. Correct. Kung talagang sila ay napatunayan
0: correct.
1: Na nagkasala.
0: Correct. So yun So pangalawa na yun. Yun ang second. Pangatlo na dapat nating isipin, sino ang ating iluluklok? Tandaan nyo po, mahirap gawin yan. Ha? Bakit mahirap gawin yan? Because in the next election in 2028, lahat ho mula sa mayor. Di ba?
1: Barangay.
0: Mula sa barangay. O tingin mo, ha? Mula sa
1: kasi
0: barangay.
1: Kasi postpone yung ano eh. Hindi ito nalang yung ano ngayon.
0: Barangay elections.
1: Hindi tutuloy talaga yung barangay elections.
0: Tingnan nyo ha, magmula sa barangay all the way to the highest position in the land. Di ba? Hahayaan ba natin na umikot na naman ang libo, ang bilyong-bilyon o trilyong pera na ipamumudmud nitong mga walang pusong mga ika nga, politicians natin, hahayaan ba natin sila na naman ang magdikta? That's not any difference from what we go through every day. Pinapabura natin yung mga taong nakikita nating mas pabor sa atin. Pabor sa atin in what way? On the short term. Hindi natin iniisip yung long-term commitment nito para sa ating bansa. So, kailangan natin isipin yun. Diba? Yun yung kailangan natin isipin.
1: Ang importante dito, Chip, no? At sa ating mga kababayan, yung talagang ano tayo, mapanuri tayo at wag mo nating hayaan na magamit tayo at magpagamit tayo dito sa mga ano politician na ito na ano po eh, hindi natin tinitingnan kasi at nililimi na kung talagang may katotohanan yung mga akusasyon o wala. Kasi ang nasa isip ng ating ibang mga kababayan na dahil nga ano sila na napaniwala sila noon, nakumbinsi sila noon at naniwala sila, naging fanatiko sila sa paniniwalang iyon. Kaya kahit anong pagkaso ngayon, 'di ba, na nangyayari, hindi nila inaano 'yon na ano na tama sa kanila, mali 'yon. At ang katwiran nila, pinupolitika lamang ang mga ito at ayaw nila talaga na si BP Sara ay ano maging kandidato sa 2028. At even yung ibang senador na nakasuhan na sa flood control. Hindi nila tinitingnan yung isang aspeto na may napapanagot ngayon at may napapakulong, may nakakasuhan. Kasi kung titingnan ho natin yung nakaraang administrasyon, imaginin niyo po yung ano noon na napakulong na, 'di ba, may kaso. Si dating President Gloria Macapagal Arroyo, 'di ba, na nakita natin bigla nagkaroon ng ano, ng brace sa leeg. 'Di ba? At nung pagkabigay sa kanya ng pardon nung nakaraang administrasyon, nawala yung kaso. At ganun din ho ang nangyari sa tatlong senador na napakulong na nung administrasyon ni Pinoy. Sino yun? Si Enrile, si Revilla, at si Jinggoy.
0: Hindi pa rin natuto eh.
1: Nawala yun, as in.
0: Hindi pa rin natuto.
1: Diba? So, parang ano po tayo, parang hindi natin tinitingnan ito na dapat itong mga ito na nakasuhan na at ano na yon, 'di ba? Nakulong na, eh bakit pag nagpapalit

0: administrasyon at kaalyado nila, yung hustisya nababago. Yung hustisya nilalaro at iniikot at ginagago ang sambayan ng Pilipino. Yun ang masakit na katotohanan sa atin eh.
1: That's the sad part. Yan yung pinakamabigat dyan. So yun yung question dyan. Diba? Sabi nga dito, pag di mulat ang Pinoy, lalo tayong malulugmok. Hindi, yun na nga yung sinasabi natin. We are carrying insurmountable amount of debt. Okay? Yung pera na yan, sunod-sunod na po yan. Ano? And it's very difficult. Circumstances call also na hindi lahat ng bawat administrasyon may kanya-kanyang pabor na sitwasyon. No? So, that's the sad part.
0: Yes, may kanya-kanyang opinion yung ating mga kababayan. Si Lisa, sabi niya, Tita Kerry, bago pa man umpisahan ang impeachment laban kay BP, Inday Sara, luto na po. Matagal na po nila yan niluto. Kaya nga noon si Alan Cayetano, ang Senate President, pilit nilang hinanapan ng mali para mapatalsik si Cayetano. Lantaran na pong binababoy na talaga ang batas ng Pilipinas. Yan, opinion nyo po yan, ha?
1: So, well, natin, like what we fairness, say at this point in
0: sabi
1: time.
0: Ni Manikat, sabi ni Manikat, basta para sa akin, yung two-third ng active senators, alam nga namang isali ang mga nakakulong. Yung nagtatago at yung isa nasa malayo, Susmar Joseph. O, opinion ni Kat yun.
1: Sabi ni Mitch, yung pinakakonti na lang po na may nagawang masama at napatunayan ang piliin. Kasi wala talagang malinis. Yun na nga yung question ko dun eh.
0: Wala talagang malinis.
1: You really have to choose the lesser of...
0: So
1: the...
0: sad. So sad. Lalo na po pagka hindi na ipasa yung sinabi ng Korte Suprema na for 39 years dapat pala talaga may anti-dynasty bill na ginawa ang Kongreso. Kasi kung sila-sila pa rin ang uupo na magkakamag-anak at siyang magpapatakbo ng inyong lokal, anong pagbabago ang ini-expect ninyo?
1: I agree.
0: Wala.
1: Sabi nga ni ano,
0: kasi
1: dito
0: kasi sila nasa kapangyarihan, sila nagpapalit-pulit na pamilya.
1: Sabi nga ni Gracia, maraming mga pungtulog na butante, babutante. Si Tita Ed, nakasalanan natin natin mga butante kasi alam na nga buayang iboboto pa rin, 'di ba? Very true, Tita Kerry. Inagago na ang batas at ng taong bayan. I can only say this, no. Regardless of what it is, pumoposisyon na eh. Whoever, you have to understand that any political party has many layers yan. Marami pong layers ngayon. Ako feeling ko nga, there are certain contingents also na syempre, pumoposisyon na rin yung mga yan. No? Naghahanap sila ng kung sino yung mas mainit na pwede nilang sakyan at yun ang susuportahan nila. At kung yun yung sinuportahan nila, yun yung magiging pabor na makakasasabihin nila, oh, kami sumuporta sa iyo, dapat may makukuha kami sa iyo. The question is, kailangan yun, yung mga favors na yun, kailangan wala na yun. Wala talaga. If we have to eat dust or mapulutin ba tayo sa damuhan sa 2028 or after the 2028 elections, we have to do that. Sacrifices has to be made.
0: Sabi nga ni Tita Ed na kasalanan nating mga botante. Kasi alam na nating buwaya, binoboto pa rin. Totoo po yun. Alam nyo nang magnanakaw. Di ba? Alam nyo nang nagpayaman. Alam nyo nang walang nagawa dahil lang nagbigay ng pera, nagbigay ng bigas, nagbigay ng ayuda. Doon tayo nasisilaw eh.
1: Agree.
0: Yung mga kapatid natin dito at mga kamag-anakan, no, na ipinagbibili yung kanilang boto, yun po ang napaka ano na karumal-dumal na yan, dapat mabago dito sa sistema natin.

0: sa Pilipinas.
1: Yun nga yung sinasabi ko. So, what we're
0: Masana
1: trying,
0: nga, no?
1: what is going
0: Masana
1: to
0: nga,
1: happen at
0: babaan
1: this
0: na.
1: point in time is going to be very difficult for all of us. Transition po ito. No? Whatever the outcome is, like I said, it is a risk that we have to take. We have to vote for the lesser among the evil. And then, kailangan, himayin na po talaga siya. At this early stage, kailangan yung mga nakikita nyo talagang wala ng kwenta, itabi nyo na. Huwag nyo na even pakinggan
0: yes,
1: sila.
0: Ito pa yung isang usapin, ha?
1: Mm.
0: Dahil ngayon, napakainit po ngayon sa impeachment case, no? Ni BP Sara Duterte. Dahil ngayon po, ang usapin ay nasa hidden wealth. Yung tagong yaman. Ang usapin ng kaso ngayon sa Senado ni VP Sara. Lumalabas na marami pala itong kumpanya kasama ang kanyang asawa. May mga balita nga noon na halos lahat daw. Ito po, balita lang, chismis, di umano. Yung lahat daw ng franchise ng Jollibee at 7-Eleven sa Davao ay nasa mga Duterte at tinatago lamang ito at walang magkalakas ng loob na ito ay ungkatin at pag-usapan. Lalabas kaya ito? Yun ang malaking tanong. Ngayong nasa impeachment case na si Sara Duterte at malamang na maungkat ang mga ito, baka lumabas ang mga tagong yaman na hindi alam ng publiko. Matatandaan na si Justice Corona, Justice Sereno ay na-impeach dahil sa kanilang salin at di tamang pagdeklara ng kanilang mga ari-arian. May usap-usapan na baka sa gitna ng trial, ito ay chismis lang din ulit, na baka daw mag-resign ang VP Presidente. Lalo na ngayon na nabago ang threshold sa botohan ng mga senador. Yan yung mga kumakalat sa social media. Mga fake news na hindi, may mga naniniwala. Marami yan. Marami namang hindi. Lalo na kung kayo ay diehard DDS. May mga nagtatanong na saan kinukuha ng Vice President ang ginagastos niya sa kanyang pagka-travel, ang pagbabayad sa mga dekampanilyang mga lawyers at maging ang lawyers ng kanyang tatay sa ICC. Uy, napakamahal nun, ha? Bilyong piso ang pinag-uusapan dito na pumapasok daw sa account. Chismis lang din. Dahil ngayon, inuungkat pa lang yan. At patutunayan daw ng prosecution. Pumapasok daw mga bilyong piso sa account ng mag-asawa. Bawal sa mataas na opisyal ng gobyerno, lalo na sa Pangulo at Vice President at mga sekretaris na magkaroon ng negosyo habang nakaupo sila. At malaking conflict of interest ito na pinagbabawal sa konstitusyon at pwedeng maging ground sa pagpapatalsik sa kanila. May nakadeklara sa salin ni BP na kumpanya na pinag-uusapan po ngayon at maging ang mga pumasok na pera na bilyong piso pero hindi nagbibigay ng dibidendo. And at the end of the year, walang kita. May lumabas din na may conflict of interest na agad ang Vice President dahil sabi nga ni Senator Rapi Tulpo na magagaling naman ang mga lawyers ni VP Sara. Bakit hindi siya nasabihan na bago siya umupong Vice President ay na-divert na sana ang kanyang negosyo? Dahil nanalo na nga siyang Vice President. At pwedeng sa palagay niya, di umano, she's untouchable dahil Duterte siya. At walang mangangahas na kalabanin siya. Ang tanong ngayon, lalabas kaya ang mga

0: bagong yaman ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. At yan ang maraming nag-aabang ngayon na madlang people. Kayo, anong sa inyo?
1: Para sa akin, sa sobrang haba na ng ano na yan eh, ng usapin na yan. So, I can only say na mahirap talaga siyang sakyan sa ganitong sitwasyon. But, let the evidence speaks for itself. Yun na lang siguro ang pinakadapat nating tingnan dyan. Because, if such a thing may occur, no, ganun dapat yung gawin natin, eh, we have to face the story. Alam mo, ngayon, na ang napupusuan ko dyan ngayon, is there is what we call a wait and see sa grupo po ng mga Duterte. Where it would be safer for them to see kung mananalo sila o hindi. Hindi nyo napapansin na ang grupo po ng mga kabilang panig, ang defendant, no, ang nasasakdal, di umano, eh tahimik lang ngayon. No? Tahimik na tahimik. Bakit kaya mo tahimik na tahimik? Dahil hindi nila alam kung anong gagawin nila ngayon. Dahil habang lumalalim po itong usapin na ito, bumibigat po yung sitwasyon ng mga nasasakdal. Ang ating tinutukoy, ang VP Presidente. Remember, if she resigns the position, it does not stop her from running in the 2028 elections. Diba? Because kung kanyang papanigan lamang ang magiging desisyon ng impeachment na ito, ay mabigat na ano ito, ha, na usapin. Bakit kamo mabigat na usapin? Because if she loses and she is impeached, she will be not, she will not be able to run for any public position for entire
0: and
1: life.
0: And unappealable to, ha?
1: Hindi oh, wala, wala ano to, no? So kaya kailangan...
0: If ever na ma-decision oh, na wala ho to.
1: Final po ito.
0: Po yan. Kahit ipanik nila sa korte. So
1: final po ito. Because it's, sabi nga ng ano, di ba? Ng dating mga, yung mga hukom na nagsalita. It is final the decision of the senator judges. So kaya nga yun yung iniisip nila ngayon. 'Di ba? So tandaan nyo. Nang dahil dito, ha, gusto ko lang pong padinig sa inyo. Nang dahil dito sa mga pangyayaring ito. Dahil malalaki po ang pera na pinag-uusapan dito. Yung iba nga sinasabi nila na inilabas na daw yung ibang pera na kasama dito sa usapin na ito. Alam nyo ba ngayon sa Pilipinas, pag meron kayong pera na gustong ilabas or pumasok ng Pilipinas ngayon, grabe po ang scrutiny.
0: Imagine mo yun, no? Sa isang mamamayan, no? Sa isang, let's say, tao, di ba?
1: Totoo yan.
0: Na may ganyang mga transaksyon, yung pag-scrutiny, napakahigpit, di ba? Pero bakit dito sa mga nakaupong politician, na patuloy na nagpapayaman, parang napakadali nilang ano, mag-divert ng kanilang yaman sa ibang bansa, sa ibang pamilya, no, na nakakaligtas sila.
1: Yun nga yung,
0: sa kamay ng batas.
1: Yun yung question dyan eh, di ba? That's the biggest situation na kailangan nating isipin. Saan nang gagaling itong mga to? Di ba? Imagine mo the political power of someone even as low as, sabihin na natin, wag naman sobrang baba naman yun. Wala na tayong pagtingin na tama para sa sarili natin kung yung barangay captain ay napakalakas talaga ng ano niya. Sabihin na natin sa mayor na lang, di ba? Kung sila mismo, yung political power nila, can nauuga yung syudad na kanilang, di ba? Na kanilang kumbaga tinututukan, imagine nyo pa yung mga nasa layer na sa taas niyan. Gobernador, congressman.
0: Totoo, congressman.
1: Senador, di ba?
0: Ito yung mahirap.
1: Ito na lang sabihin natin, di ba? Huwag na tayong lumayo ng ano. Yung inilalabas ni Senator Ping Lacson tungkol

0: sa mag kapatid na ano, nakayatano. How could you even think of something that is based on water? Tubig. Di ba? Tubig dagat, tubig ilog, tubig...
1: Yung reclamation.
0: Oo, di ba? Na magawa mo yun at mapatituluhan mo. Abay, sobra naman yata yun.
1: Imagine mo, tubig pa lang, may titulo na.
0: Exactly. Oo.
1: Sabi nga ni Steven, ni Kateban, laging may paraan. Pera-pera nga.
0: Yan na. Yan na yun.
1: Sabi naman ni Mel, heart, no? Tita Kerry, may marites na naman po ako. Lahat ng Jollibee sa Davao. Kay Lustay.
0: Yan yung anak, ano? Yan yung anak. Di ba? Yan yung anak.
1: No, sige. Ano sila eh? Ang inano nga daw, nalalabas yata, almost 40 Jollibee franchise pag-aari.
0: Well, if you can spend, yeah. Magkano yung ginastos niya sa ano?
1: Even,
0: magkano yung ginastos? Siya ba yung gumastos ng inumin sa ano? O anak ni, ano yun? Ni Tulpo?
1: Ay, yung birthday?
0: Oh, yung
1: anak
0: birthday.
1: Ni Tulpo yun, ni Rafi. Oh,
0: okay,
1: eto, yeah. Sabi nga ni Kat, yung apo ni Digong, si Omar Duterte, eto, chismis yan ha, sa ngayon kay Kat, 167 branches of 7-Eleven at the age of 32. Can you imagine? Lumabas yan. Si Kitty Duterte nga, may franchise eh. Walang trabaho yun. Chismis din yun.
0: Ha? Sabi nga,
1: na sinasabi. Wala pa yung ano talaga, ano magpapatunay. No? Sabi naman ni Tita Edna, marami pa rin tanga at bulag kasi paano nila nasabi na bago pa man impeachment kay Sara, is luto na. Hindi nga magtugma ang salin niya sa mga ginagastos nila ngayong bilyon-bilyon.
0: Sabi ni Tita Edna, patunay.
1: Kanya-kanyang opinion po yan. Sinabasa lang po natin. Ha?
0: Sabi nga ni Tita Edna dito, true po yan Kuya Mike, Tita Kerry, DJ McCurbs. Kasi nagpadala po yung daughter ko para sa pagpapagawa ng bahay niyang pinagagawa. Hindi makuha ng brother ko ang remittance. Need pa ang picture ng ginagawang bahay. Diyos ko po, Mio, por Diyos por Santo. Hindi! Ito, sa, ito ha, sabihin ko lang po sa inyo ha, sa halagang 400 US dollars, yung pag-usisa po ng pasok at labas ng pera, lalo na ito, lalabas na pera, mula sa Pilipinas, palabas po. 400 US dollars. Kini-question kung sino yung padadalhan. Di ba?
1: Grabe. Grabe talaga.
0: Oo.
1: Yung ano nila, bakit sa may kapangyarihan at may posisyon, bakit hindi patas ang batas?
0: I agree.
1: Yun ang masaklap eh, nakatotohanan sa atin eh. Sabi nga ni Bombom Ferry, sabi nga ng boss ko, sayang kasi dapat noon pa nauna tayo sa pag-unlad. Sayang daw talaga. That is very
0: true. I agree. We're gonna take a break. Babalikan namin kayo makalipas lang po. Don't go away.
2: Employers are obliged to pay wages on time. Failure to comply is liable to a maximum fine of $350,000 and 3 years imprisonment. Directors, managers, or responsible persons may be similarly liable. Knowingly employing staff without the ability to pay their wages is also unlawful. For inquiries, please call the Labor Department hotline, 2717-1771.
3: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang ang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiry,

0: Series. Tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
1: Balik po tayo sa ating programa. It's 9:36. Sabi nga Tita Babes, pera-pera lang yan. Sabi ni Tita Kat, sa kanila pera nagsimula ang paghihirap ng bansa. Lalo na noong COVID. Kasagsagan, pinahirapan ng mga tao, pinagkakitaan ang mga mask, vaccines, medicines, PPE, lahat na. Di ba? Nasayang ng mga gamot.
2: Ang mga gamot.
1: Di ba?
2: Totoo yan, ang dami nasayang na vaccine ha, na na-expired. Pero milyong, daang milyon ang halaga ng pagkakabili. Ito yung masakit na katotohanan eh. Na yung ombudsman na nakaupo noon na si Martires, walang pinanagot doon sa parmali, ano na yan, iskandal na yan. At ang masakit pa mismo, ang presidente pa natin ang nagtanggol doon sa mga inaakusahan sa parmali. Ganong merong ano, investigasyon at desisyon ang Blue Ribbon Committee under Gordon, Senator Gordon, na pinananagot ang mga opisyal ng parmali. Dahil imaginin mo nga naman isang face mask, isang piraso na 5 piso mo mabibili, 125 pesos ang worth.
1: Pero yung cost niya magkano lang?
2: May face shield ba yun ha? 5 pesos nga eh. Pero ang charge, 125, mahigit. Sa
1: tayo,
2: pagbili ha?
1: Di ba tayo lang yata yung bansa na may face mask ka na, may face shield ka pa?
2: May face shield ka pa. Na dapat walang face shield eh, kahit sa Hong Kong. Walang ganun eh. Ay, yun ang nakakalungkot. No? Yun, ako doon ako, ano, kasi pare-pareho tayong nakaranas ng COVID eh. True. Na dapat man lang, hindi pinagsamantalahan, di ba? At hindi ninakawan ng mga ito ang ating mga kababayan, mga taxpayer. Sana may pinanagot noon. Yun lang ang tanong ng iba eh. May napanagot ba noon? Kung galit nga naman talaga daw si Tatay Digong sa korupsyon. Sino nakasuhan nun? May natatandaan ka ba, Chip?
1: May nakasuhan? Wala na, parang na-amnesia na ako sa sobrang dami na nangyayari.
2: Tahimik ang ano nun eh. Tahimik ang ombudsman. Imagine mo, pati salin. Di ba? Pati salin ng mga public official, ayaw niyang ano, ayaw niyang pabuksan. Imagine mo yon. OMG. Ito nga ang masakit. Sunod-sunod ngayon, no, kung ikaw fanatic, no, na Duterte, no, at makabipisara ka, napakasaklap po ngayon ang nangyayari. Dahil sunod-sunod ngayon ang mga negatibong balita at pangyayari sa ating Vice President, Sara Duterte. Ang mga desisyon ngayon ng korte sa kanyang hinaing reklamo at mga hinaing petisyon ay pulos talo. Negatibo ang naging resulta. At hindi pumapabor sa kanya ang naging desisyon ng korte. Kaya sa kanyang pagsasalita ay ginagawa niya ang malumanay. Marami nakakapansin nito ngayon ha. Malumanay na pagsasalita, biglang na iba ang kanyang aura maging sa mga kapatid natin sa anak buhay, sa media. Pero hayagan pa rin niyang sinabi na dapat mag-resign ang Pangulong Bongbong Marcos dahil lugmok na sa kahirapan ang ating bansang Pilipinas. Kawawa ang mga apektado ng baha. Kawawa ang mga manggagawa at mga driver sa pagtaas ng gasolina at pagtaas ng mga bilihin. Ganito rin ang paliwanag ng kanyang spokesperson na si Paolo pa

0: papalit sa Pangulo just in case mag-resign. Eh di, yung pangalawang Pangulo, eh ang sabi ng iba, wala naman daw ginagawa mula nang siya ay maupo at panay-paninira lamang sa Pangulo ang ginagawa. Yan ay sang-ayon din yan kay Jose Claire Castro, ang tagapagsalita ng palasyo. Siyempre, siya yung spokesperson eh. Diba? Ipagtatanggol niya siyempre ang Pangulo at ang palasyo. Sabi pa nga niya sa panawagan na mag-resign ang Pangulo, eh di ikaw ang mag-resign na dapat noong pumpaginawa yan. At pag nag-resign ang Pangulo, diba, ikaw ang makikinabang? Tama nga naman. Isang taon na lang, mahigit, si PBBM. At may mga nagkakalat ng balita na karamihan ay fake news na wala daw magaganap na eleksyon sa 2028. Dahil baka daw magdeklara si PBBM ng martial law. Di ba dapat nung may banta sa kanyang buhay, isang paraan na yun noon para maibaksak ni PBBM ang state of emergency, even martial law, because may banta sa buhay niya, may banta sa buhay ng kanyang asawa, may banta sa buhay ng Speaker of the House. Isip-isip naman pag may time. Ito ang pinapakalat ng mga trolls sa social media. At ang Pangulo daw ang nasa likod ng mga kaso, kaliwat kanan sa mga kalaban nito sa politika. At hindi mga kaalyado. At maging ang botohan daw na naganap kahapon sa Senado ay may basbas ng Pangulo. At malaking kalokohan daw ito sangayon sa tagapagsalita ng Vice President na si Paolo Paniello. Kaya malamang na ireklamo nila at dalhin sa Korte Suprema ang usapin. Kung sakali ngang mag-resign chief ang Pangulo, ito ba talaga ang sagot sa problema ngayon? At sa papad sa kanya na si Sara Duterte, ito ba talaga ang solusyon? Kayo, anong sa inyo?
1: In the business standpoint, this is really a suicidal yan, ano? Pag nag-resign po ang Pangulo. In a statute or in a stature as high as his, kahit na lang isanggunin natin yan sa mga matataas na tungkulin, CEO, there's always going to be what we call a transition. No? And ang diferensya lang, sabihin na natin, kung sa mga pribadong kumpanya yan, is may maaring masabi yung board of directors. Eh, sa ganitong paraan, wala namang board of directors, di ba? Kasi ang board of directors natin dyan is yung mga mismong nag-elect. Kung hindi, yung taong bayan. Yun na nga yung sinasabi natin kanina sa earlier stance ng ating vice presidente na ang kanyang sitwasyon dito, ang kanyang itinatayo dito is to find the easiest way to the top. And the easiest way to the top, as what I will say, is for her to resign. Diba? Kasi yun, feeling ko, mas malaking gamble sa kanya yun eh. Kaya yung grupo ng mga Duterte, hindi rin nila maiayos yun. Bakit kamo? Because that's going to be a bigger investment, because you're talking about probably 20, 30 billion? Diba? Sa isang kandidato. Remember, hindi mahihirapan siya dyan. Bakit kamo? Because hindi lamang siya maglalabas ng pera para pagpapatakbo niya bilang presidente. Kailangan, kumbaga, puhunanan din niya yung mga senador. Diba? At yung mga kongresista na maaaring pumanig sa kanya. So, malaking gamble yun. So, ngayon, ang lumalabas dyan, base sa aking kutob, is talagang tinitingnan po muna nila itong pangyayaring itong sa impeachment. Diba? Yun yung easiest way out niya. Eh. Kung manalo siya dito,

0: or magkaroon ng deadlock, eh may chance siyang tuloy-tuloy yung kanyang posisyon. Kaya ngayon yung nakikita natin ngayon. But sabi nga natin, the clock is ticking, eh, di ba? Ang bilis nung pag-ikot ng mundo eh. Ng oras, ng araw, ng buwan, ng taon.
1: Ang bilis ng panahon ngayon.
0: Ang bilis.
1: Imagine mo yun.
0: Oo.
1: Next week, October na.
0: Correct. So ngayon, base dito sa sitwasyon ng kanyang iniisip ngayon, at sa mga lumalabas na, kumbaga, yung ika nga, yung show of support, parang yung pinag-uusapan na natin kanina, yung mga nakarang araw, Tita Kerry, na parang hindi niya makita yung magiging suporta sa kanya sakaling mag-step down siya at yung mga botong kailangan niya sa 2028. Kasi iba yung nasa mindset mo, eh. Iba yung nasa sa loobin mo na makukuha mo yung botong yun kumpara doon sa magiging boto mo mismo sa 2028. Tandaan mo, yun yung laging tinutulak. Sabi nga Tita Alpha dito, yung 32 million. The question about the 32 million, kahit na sabihin mong mas mataas ang nakuha mo kaysa doon sa presidente, remember, dalawa kayo nagsanim puwersa.
1: Tsaka kung babalikan mo yan, babalikan mo yan yung eleksyon.
0: Mm.
1: Di ba? Noong 2022.
0: Mm.
1: Di ba?
0: Mm.
1: Ilang ano nilang ano ng pananalita ni VP Sara noon.
0: Mm.
1: Di ba? Na para mainganyo niya ang tao.
0: Mm.
1: Yung mga ayaw kay Bongbong Marcos.
0: Mm.
1: Di ba? Pinagtatanggol niya at meron pa siyang I love you, BBM.
0: Hindi, yun na nga yung sinasabi ko, Tita Kerry. Yung position na yun, yung 32 na yun, is an accumulated vote of what she had on her side and the suporta ng Pangulo. Di ba? Ni BBM. Eh, tanggalin mo ngayon yung suporta niya doon, do you think accumulatively, aabot din ng 32 million yun? Ako, I have doubts eh.
1: Hindi na ngayon.
0: Yun na nga yung sinasabi natin. Kaya ngayon yung ano eh, di ba? Yun yung ano niya ngayon. Di ba? Yan yung catch 22 ngayon. Ano ngayon ang mas madaling makapagbibigay sa kanya ng tsansa na manalo bilang presidente? But the sad part
1: sabi
0: about it...
1: Sabi ni Gracia, sus, daming beses nang nagka people power, di napatalsik, now resign naman. Dami nang nahawakan ng pagkabaliw. Sabi ni Manny Malu, ang daming kumpanya, wala naman daw kinita, pero ang dami nilang pera.
0: Sabi ni Tita Kat, lusaw na nga yung 32 million.
1: Sabi naman ni Hauki,
0: Sabi niya dito,
1: sabi
0: dahil
1: niya
0: nga sa Smartmatic. Go ahead.
1: Lalo lang magpapayaman ang mga Duterte.
0: No, sa akin, alo, dati kasi, di ba, pag politiko ka, it's always papogi ang dating, eh, di ba? Right now, kay VP is, kung sino man yung nagpapayo sa kanya, feeling ko, lalo siyang lumalalim dun sa sitwasyon niya. Yun lang yung sa akin. Ako, I'm in the situation right now that I don't really feel that anybody is capable of being a president. But right now, to me, what's most important, masalba yung bansa eh. Di ba? Ang question dito, personally hindi ako sumasang-ayon kay Lenny. Because that's, sa atin kasi, we're very, patronage politics tayo, eh, di ba? Mahilig tayo
1: sa... masama sa atin.
0: Oo, mahilig tayo sa mga superhero. Di ba?
1: Oo, patronage politics.
0: Yes, mahilig tayo sa superhero. Mahilig tayo sa kay Fernando po dahil pinapatay niya lahat ng mga Muslim dati. Pag hindi nanalo si...
1: Pagka pinortray na ganon, ano na yun, nakatatak na yun.
0: Yes, di ba?
1: So, sabi nga ni Tita Alpha, lahat na lang ng kasalanan ni PBBM.
0: So ngayon, yun ang sinasabi nga natin, we're already in the verge of the same situation.
1: Kahit yung nakaraang administrasyon, kasalanan pa rin ni PBBM.
0: So ulitin ko lang po, in the situation where we are in right now, personally kung hindi nyo naiisip yun? There's nowhere, kung hindi nyo naiisip na kailangan gawin ngayon natin, isalbahin yung bansa natin. If we're not gonna think that way, I will guarantee you, kayo, lahat na ng mga nakikinig sa atin at lahat pa na makakapakinig nitong programang ito, hindi na kayo makaka-uwi ng Pilipinas. You will be here stranded overseas for the rest of your life in order for you to give the best life to your families.
1: Sabi naman ni Bombon, Perry, hindi yan, malabo yan.
0: Di ba? So yun yung ano, yun yung kailangan natin isipin. Ano bang gusto nating unahin? Yung taong iluluklok natin or yung mga posisyon na dapat nating gawin para iangat ang buong Pilipinas? Remember, nasa 8 na tayo. Sa bawat Hong Kong dollar, 8 na po tayo.
1: Oh yes, 8 peso na po ngayon.
0: Oh, 8 pesos na. 'Di ba?
1: Yeah, 8 pesos.
0: So tingnan niyo lang ho 'yun. Is that good for us? I don't know whether it's good for us. It's good for you dahil pag umuwi ka, ang palit mo is 1 Hong Kong dollar is, kung yung sahod mo ngayon, 40 mil na siya. If you're taking the basic. But is it really good? Is it really favoring us OFWs? Yun yung malaking tanong dun eh. Diba? Sabi nga ni Bonbon, oh, dito na tayo tatanda. Oh, ayan na. Unless we really think differently, and the only way I can see this, hindi na sa atin yung sagot eh. Kung sino man yung nakikinig ngayon, if you're 40 or 35 years old and above, you're not the voter that the Philippines is looking for. The voter that the Philippines is looking for is the 35 below. Because that is 60% of our population. Yung se, itong tayo, yung bumoboto, yung mga masyadong madakdak kung anong sinasabi, yung boto nyo, ano lang siya, kumbaga sa pastry, icing on the cake na lang kayo, hindi ho kayo yung bumuo nung mismong cake. Yun yun. Kaya ang kailangan yung talagang pakinggan ngayon.
1: Yung... Eh, totoo naman talaga, mataas ang inflation ang rate ngayon.
0: It doesn't really matter whether inflation mataas and so forth. Eh. It's just that
1: at you... At saka, ano naman eh, hindi naman makokontrol din. Kasi lahat isinisisi nga sa Pangulo.
0: Hindi,
1: eh.
0: Totoo yun.
1: Even yung gera sa Iran, no? Pagtaas ng langis at krudo, ng gasolina, isinisisi yan sa Pangulo. Yung pagtaas ng ano ngayon, 'di ba? Ng rate ngayon. Isinisisi rin yan sa Pangulo. Yung flood control na kung saan noon pa natin nararanasan, may mga dapat pa lang mga programa noon at mga
0: may ayos na sana, yes.
1: Na ang ginawa ng mga 'di ba? Ninakaw, kinamkam. Ngayon na nailabas at sinabi, 'di ba? Nakikita naman natin may pinapanagot, may nakukulong, may nakakasuhan. Pero sa iba, wala 'yun eh. Kasi pagka talagang bulag ka, 'yun nga sinasabi mo kanina, Chip, na patronized
0: politics.
1: Patronized politics, 'di ba? Parang ang tingin mo na patron mo na 'yun eh, 'yung nakaupo. Kaya kahit anong sama nun, kahit anong mali nun, kahit anong pagnanakaw at pagka-ano ang ginagawa nun, sa'yo, hindi totoo yan. Paninira lang yan.
0: Idagdag na natin dyan
1: yun ang masakit na
0: idagdag na natin dyan, hindi lamang yung patronized politics, idagdag na rin natin dyan yung fanaticism. Di ba? Pagiging panatiko natin sa isang tao.
1: Idolistic.
0: So, lahat na yan. Di ba? So, ako, para sa akin, rethink your position. Like as I said, hindi natin malilinis ito sa isang eleksyon. Ang magagawa lang natin dito is to choose the right people who has the initiative, may compassion, di ba, na gustong palitan. Alam nyo,

0: gawin nyo, just think of what you feel and only hear what you want to hear for the betterment of the Philippines. Do not just hear and then shut your ears because ito na yung, ito yung nakagisnan ko, ito yung nagpakain sa aming mag-anak, ito yung nagpaaral sa tatlo kong kapatid na pulis na ngayon. Di ba, kung hindi dahil sa taong ito, eh, wala kami ngayon.
1: Di ba? Patronize pa rin.
0: Eh, simple as that, eh, di ba?
1: Paano utang na loob mo sa kanya?
0: Hindi, kaya nga. The reason why ganyan na nangyari hindi kasi hindi kayo sumikap.
1: Pera ng taong bayan, yes, yun. Taxpayers money,
0: exactly,
1: yun.
0: Exactly.
1: Hindi pera ni mayor.
0: Exactly. Yun yun.
1: Sabi nga ni Marilyn Casilan, kaya po dapat maging matalino sa pagboto at piliin natin yung mga politiko na may malasakit sa taong bayan. Lalo na yung mga nasa laylayan.
0: I agree.
1: Which is true. Di ba? Kaya sabi naman ni Rosemary, nakakasawa na VP Sara kung ano-anong paninira sa Pangulo. Sabi naman ni Tita Kat, ang laking pera ang iniwan ni President Pinoy noon. Which is true. No? Hindi tinuloy ang mga project inurakot.
0: Tita Agnes, sabi niya
1: sabi
0: may...
1: Sabi naman ni Tita Agnes, may nagsabi sa akin, ang taas ng dolyar sa peso, kaya maganda daw ang ekonomiya. Natawa na lang ako, kasi mali yata.
0: I agree.
1: Na maganda ang ekonomiya pag tumaas ang peso. Ay, nako. Pero ako lang sa akin, before we end our show tonight, please, sama ho natin sa panalangin ang ating bansang Pilipinas. Maging pro-Philippines tayo, hindi pro-politician na yung ina-idolize ninyo, di ba? Yung nasa utak lang ninyo na ito ang ano karapat-dapat. Sana naman, no, maging mapanuri po tayo.
0: I agree very much.
1: Wag po tayo yung sinasabi nga na patronized politics ni Chip. Sana kung baguhin na natin yun. Alisin na natin sa utak natin yun. Kahit magsugal tayo sa bago, di ba, na uupo, okay lang po yan. At least, may pagbabago. Kaysa naman sa dati, nagnanakaw na, binoboto mo pa. Hello?
0: Hindi lang yung binoboto mo, nakikisama ka pa. That's it for us. We'll catch you again tomorrow, same time, dito lamang sa ating programa PTS Pinoy Tayo. Sanman.
1: Sanman.